Ajaiguijan nari pumung nisi chuzan ng aukwey ng kunigatwa. Jinari jivasik kinjan kwey ng kunari. Kamunyan kwamunyan ni kwey gwi ng kunari. Aviri chikimurwa kinungwi. Ek virakoku.